0: Agoka sango tete. A batwane ko fingana batwane ko swana.
1: Mhm.
0: Po bo kuna ngambo kuna bo kuna bangambo mususu e bale. To kama kamangate.
1: Li important li kambo sante lanzana sa e uti wapi yangwana yo mituni. Libosote mondele ni entre Congo Nabiso na Congo Brazzaville. Est-ce que tu yebi comment dirais-je Mikakatano et Salama ainsi de suite. Popeto Zanabikolo était na Brazzaville, était na Congo et pas Nabiso. Mais ndeko kando. Donc ata kobeta na moi ma kofi mukeza la gate partout et za la ka.
0: Ba kombo kute za ki bongote. Oh Congo Brazza, oh Gabon, oh Cameroun, oh Zalagati.
1: De batu oh bazalaki na ngamba mai kuda, ba misu ngamba mai oyo, tamsu bikolo e mai mute kaboli, me eze kolo monko.
0: Biso batu moni te kabani. Nzoka, esiko to bengilo Kinshasa, ezaka esika monene ya bokutani, pona mombongo. Mingi mombongo ya mungwa. Ezawa sama, nele koya elanga batuba ko utabisike bele ba totangi ona ibengela liloa makokuta ba Cameroun ba Gabon ba province orientale toyeba kala Angola ba koya ko sala zando ya mungwa na Kinshasa
1: na kisa hansa
0: ce qui est acquis de babanda ko kalate mbere makamone za akipete
1: na eloko wana bazobenga kisaza nene
0: oh
1: avant que mundere aya en tout cas
0: ezaki na moi mboka moka muke baobe ngonsasa mais obise to yebile loko la Ngumba munene izaki pete.
1: Mais ezui kombwana.
0: Ezui kombwana.
1: Ah.
0: Alors. Tango mindele bakomi kwa koluka. Kuyiba biso. Bato na bango bakomi koleka leka. Yeko sama mate. Mundele moko na kumbu wa Stanley, ya utagi...
1: Ndeo kando, limbi sangai, na zongisi yon si mamu, ke, po olobi, ezalaka plas moko kisasa, ezalaka esika moko commerce ya mungwa, ezalaka mingi, bato bazo utabipai na bipai, otangi province orientale, otangi Gabon, otangi Congo, ya ba Braza, ya Brazzaville, Angola, otangi pe Cameroun. Nan lobi ango parce que il paraît que mingi mingi ba Camerounais, moi ndambu oto zoloba, o ba loba kamino kon neti ya biso, baza mingi na côte, ya Cameroun. Et la kisite, batu abane kote pa na biso, ba matinde na mai ba ke kote lema na ngamba Cameroun par la côte ou bien ba outi Cameroun par la côte ba ye ko kote la et pa na biso na se mais mingi mingi bazali surtout bangala po munoko balobaka ezali ngala ça montre bien que ba échange ezala ki mingi ngambo wana ndengo za koloba toko ba na biso
0: pe moko mususu ta mususu bon o tika kubomba ngote na epsaka yo papa libambu ya zaka bazwa ka ina musala soda aka mwana class na force publique atambolaka leki Nigeria ke Egypte moyen orient kuna ya epsanga mwana zela ya makolo izali kubandawa na manza ngungwa wa te Cameroun bwana ebali munene wakati sate yango bango basalilaka po bakino bengana na Germany na Cameroun batambula kina ba mitukate batambula
1: makolo